0: was. So the man so mount. The player nga mi viri. Remolos. Nga ma bamba. Follow.
1: Phonics.
2: Hip hop.